0: buriya rero ibi bintu n'imiryango ibigiramo uruhare
1: gute
0: ubundi umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa bagomba gucungwa kandi baka no mu muryango bakabatoza ko batandukanye kubijyanye n'imibiri jewe hari urugo nigeze kujyamo kera nari mutoya bandazanya n'umwana wabo w'umukobwa kandi nari mfite nk'imyaka nk'icumi se nawe yari afite nka cumi n'ine gutyo tubyutse mu gitondo mama wabo yarabirengeje ni gute mufata umwana w'umuhungu n'umukobwa mukabarazanya bose nta n'umwe watekerezaga n'ingaruka zabyo nanjye nta bintu numvaga pe
1: numvaga ari ibintu bisanzwe
0: kuko ibyo ngibyo byo kuvuga ngo by'amasano iyo muri nk'abato noneho naraguma muzi n'igisobanuro cy'amasano niyo mwaba mufite na cumi n'umunani ntabwo muba musobanukirwa uburyo bikomeye kuba mushobora kuba muvukana ku mubyeyi w'umupapa ntabwo muba mubyumva
1: iba ariko ngo papa wabo ni umwe ubuse mushiki wawe koko
0: yego ntabwo isano nyine uburemere bw'isano ntabwo uba uri kubwumva neza iyo ukuze nibwo ubisobanukirwa neza rero umukecuru ntibigezemo uburangare bino ni ibintu bishobora kuba byaratangiye bakiri bato umwe rwose imibiri kwa kundi imibiri yaba itangiye guhinduka ubona umukobwa yasigaye afungira igitenge hano hejuru cyangwa eswime umuhungu nawe atangiye kumva yabaye umuntu w'umugabo muri cumi na cumi n'itanu ntaho byahereye
1: nakubeshye iki kibazo cyanteye n'ubwonge pe nabuze naho guhera
0: uyu ati inama nakugira ni uko uwo musore wamureka iki kibazo ndi gusoma si icy'ejo
1: ikaba nisomera kuri apulikasiyo shajaka ati mu ninganitsa na rusine ndi mu giteranyi je ndumva ari ubusutwa abakobwa ubundi bafite ubwenge bumwe sinumva ukuntu abakobwa babiri babura ubwenge hello anita na rusine ni uwiringiyimana jean de dieu mperereye huye gusa njyewe ndumva ibyo barimo batabizi ahubwo bishoboka babireka bigishoboka kuko uzi ko abantu batacyubaha umuco we fiona ati morning nitwa fiona ok tugere na inama naguha ni uko wazaganiriza uwo musore ukamwibutsa ko ribu ikora buri munsi nimba adashaka gufungwa yarekeraho kuko njyewe birambabaje nk'uko atavuze agace bose babafunga kabisa reka ninywera agakoma choice ati ndi kicukiro mu gatenga njyewe rero inama nagira ni uko uwo musore bamureka kuko ntakirimo umuntu utinyuka kuryamana na sister wiwe agahindukira akakugarukaho nta diri murimo kuko nimunabana azajya yibeta ajye kureba abandi hanze murakoze cyane choice umwanzuro ni ukumureka murakoze

0: Itwa Juno kizigenza ati ntari bi kiza FM ni umva.
1: Uko bizagenda kose.
0: Yes, anyuma utugira inama we turacyari mu mwanya ukomeza tureba niki kintu yakora. Abici babyo bahurije arimo kuvuga ngo umubwire kwanza mbere ya byose mbere yuko ngo bajya kumushwanira ngo namubyara we mbere yuko ngo se ngo nabatere ndabombi nabanza bihagarike. Nama hano nabanza bihagarike. Ubundi bindi bize nyuma. Izave malo? Malo.
2: Hello.
0: Yes. Waramutse. Navugiraga hasi kabisa. Ahubwo ikibazo gisigaye no kumenya ngo mukecuru bazabimubwira. Mukecuru no mutima wahita uhagarara.
1: Yes, si ngombwa ko abimenye. Ariko uyu nguyu afite uburenganzira bwo kubihagarika ibintu.
0: Njyewe ahubwo nta nubona bihagarika gusa ndiwe. Naha kwicaza bariya babiri bandi basigaye.
1: Of course, bose.
0: Ari batatu. Tugakora akanama.
1: Ariko nibyanga nabivuga. Nabwira umukecuru.
0: Niba byananiranye
1: batatu. Umukecuru ntabwo abiyobewe, abizi ko abana.
0: Bashobora kugira utuntu nk'utwo ngo. Halo.
3: Halo.
0: Yego, waramutse neza.
3: Waramutse, waramutse, nita na pendo.
1: Yes.
0: Ubuse ngenzi iki?
3: Anita, nita.
1: Pendo. Karame.
3: Bimeze bite?
1: Bimeze neza.
3: Ose, nge mbabazi, wamukobwa si umusazi.
0: Ushingiye kuki?
3: Cyane ukuri ibintu bari gukora ni amahano pe. Usanga inama namugira.